0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, yun, namiyak na baka ko. Kisra ba ako? Kisra ba mit ko? Kisra ba?